yakinyera mantu ja sabuni bonde bara ile utheru ende batara gedia mpoe lakini sabuni ushindi cream na ugaroro ku utegwikitha nguo mono ureora na mpoe ugeta mantu ne jangi wega boyone ati utetinda ntuko yonde ukiura nguo wereke na mpoe ukaendelea na shughuli inge ushindi mara that gora ushindi cream naro kirenduka ile ile ya kuwe na agwe.

0: pale u ki e barabara yu ni cho chenja wani ne ira ikabetoka ga uti barabara itare uko nyinge jenja kwa kedo ni taya kuma mero ekenjwe die togu mwanka Nairobi Anthony bo bambeli kwinja ekaliogu riu mbele ya demokeshoni uka riu demokeshoni sabe aukire ne atunyibedie tonto ona ne atrodere untu mwega tonto endere anto benja barabara na isiko na bakile ya wane dirikali anto bala benja ga batene ba utiganilia dirikali ni andikile anto ba beta wanda Burundi riu anto ba nda Burundi no akoro baba ni banenkele to isiko na maoma na isembe nda Burundi u yale ya wane dirikali riu barabara jia mbele jienja wanenda Burundi na jia kabele kabisa ni anto bala akoro benjaga bake na nyamuna na matumu mao na miro na male na dhena muno
1: metema akura nambi
0: metema akura kwa na manyamuna ma miro nyamuna machuma mao
2: na turoka tuwao
0: maro dete neneo makura naeo leu nibu bate maa barabara ugu maati makanenka ilia barabangi babu angi na baba kanenka ni ilia leu baka atuika kwena barabara kudiogu na ugu ongi leu nyamwela na hatu kukweta anajiyo garungu ntua nyamwela wa marioko maa marioka ga ni njira jiaroda uwa njira eu ni antatua
2: eu
0: ni aloandeli eu ni alangi baka tema njira eu ni kenda na baka tema na nyamwela na mache na miro yao na kana ngombe ndira ikedikolea ikatema njira eu ni buji adija wogu nuntua na ngombe jia tene ni jia adija ikiredwe na wira kani ikadikunyua nyamwela monyo ikadikunyua katu woku mana ikadikunyua nala kemulo
3: ibwega mudhikiria nuntua gompa matumaku ini umandiki na mudhura niri wa mubango ojo Juma Wanyaga.
4: Ni mubango jwa chatene na Juma Wanyaga.
1: Yes, thank you Juma Wanyaga. Tuigwe baile aki silibana mbela tukaribisa na gitare. Kedwa tubesa tuwa vago kinyera netu. Kedwa tutaba kinyera li.
5: Tuthingatie.
1: Tumebutu kwa thingatia na gitare. Oe ndarete. Ama na mnagani.
5: Ivo.
1: Ngoja tusikie. Uwake ukiti mkweli kwa natu ringi na unge.
5: Tika ya gita.
1: Mente mwata tuwa raji enda gitari. Hello. Uwate ukia, tiku ya te ukia.
5: Uwa.
1: Leti unge. Mbio. He.
6: 0794. 70. 77. 42.
1: Good. Wacha tusikie uyu. Ndiyo tusikure madakika ya mutarabu. Mbili kwa mwenye ntukia Wednesday, tuna Dr. James.